0: yana wannan ciniki a ƙwaryar Lagos.
1: An dade ana zargin mu da wannan, muna cewa ba haka bane. An taba tsaye da mu gaba ɗaya cewa mu duk ƴan canji muna alaka da ƴan Boko Haram ma. Ta faru ta ƙare, yanzu an soke dukkan BDC gaba ɗaya a Najeriya. Ubangiji Allah kawai shi ya san inda ya shirya lamarinsa.
0: Senata Wadada, a zamanin da aka kai wasu farmaki ga ƴan ƙungiyar a Kano da Abuja da Lagos, ga abin da yake faɗa a majalisar dokokin ƙasar.
2: On the foreign exchange, when I saw the video of what happened yesterday at Zone 4, I laughed and I cried at the same time.
0: A yayin da naga video na farmaki ga ƴaƴan ƙungiyar ƴan canji, batun ya bani dariya. A bisa haka ne aka sami ƴaƴan ƙungiyar a jihohi ke lasar takobi na ganin an farfado da darajar naira. Mr. Momo Nduka, ɗaya daga cikin ƴan canji ne a Lagos, ga ra'ayinsa a dangane da farmaki na ganin dole sai naira ta tsaya da kafarta a Najeriya.
3: We'll try our best, we'll help the government.
0: Za mu duk iya ƙoƙarinmu na ganin naira ta saisaita, ta da mayar da kuɗin dalar matsayinta a kasuwa. Alhaji Lawal Sananka, manaja ne a wani kamfanin canji a Najeriya a birnin Lagos, ga yadda yake kallon yadda za a tallafi naira ta amsa sunanta.
4: Duk wanda ya sayi kaya a customer bai bashi receipt ba, ka ga bai da wani evidence. Amma in dai ga evidence, ka saya, ka ba da receipt, ka amshi passport din mutum, ko kuma ka karbi driver's license, ko dai duk wani abu da ya shafi gwamnati information dinsa. To duk lokacin da wani abu ya taso, ka san abin da ka sayan mai, ko ka san abin da ka saya hannunsa. Mutum yana iya canji, yana misali mu da muke Lagos, ka ga wani number su da license, suna iya lihi a Yaba su koma Ikeja, suna iya lihi a Ikeja su koma Lagos Island.
0: Bincike da DW ta yi ya nuna cewa waɗanda ake zargi da wannan badakala tuni sun ranta a nakari, sai dai sannu a hankali za su fada komar hukuma. Mansur Balabello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
5: To a dai Najeriya, wasu cibiyoyin da ke yaƙi da yaɗa labaran ƙarya sun shirya wa malaman addinin Islama dabarun da za su bi don tantance sakonnin bogi da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta, domin amfani da matsayarsu don shawo kan matsalar da ke zama musabbabin afkuwar yingimu da ke kaiwa ga kisan jama'a a faɗin ƙasar. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, na ɗauke da rahoto.
6: Taro ne na musamman da ƙwararru suka yi a ƙoƙari na koya malaman addinin Islama, musamman ma dai limamai, dubarun zamani da za su bi su bincika tare da tantance bayanan da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta don tantance gaskiyarsu. Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad shi ne shugaban cibiyar nazarin addinin Islama ta Jami'ar Abuja.
7: Waɗanda ba haƙiƙanin malaman ba ne, masu da'awar malanta, su suke mamaye waɗannan kafafe na yaɗa zumunta. Mutum ba a san inda ya karatu ba, ba shi da ilimin, ba a san ina ya fito ba, amma ya dinga da'awar cewa shi malami ne, yana ƙagen maganganu, yana faɗa ga magarin mutane, kuma suna aiwatar da waɗannan maganganu. Saboda me suna masa kallon malami ne? Don haka duk abin da zai fito daga bakin shi gaskiya ne.
6: Sheikh Abdulrahman Sani Yakubu shi ne babban limamin masallacin unguwar Mai Tama da ke Abuja.
8: Duk labari da ya zo sabo, kar a fara ji a wurinka, aƙalla ka tsaya ka samu awa 24 da fito wannan labarin kafin a ji a bakinka. Wannan ka'ida ce mai mahimmanci, wanda kuma zai wato nesanta mu daga yaɗa jita-jita haka da sauransu.
6: Cibiyar alƙalanci da ke bin diddiki da tantance bincike a kan kafofin yaɗa labarai don fitar da gaskiyar zahirin al'amurra, ita ce ta shirya wannan taro da haɗin gwiwar cibiyar CDD. Malam Alhassan Bala shi ne edita kuma shugaban cibiyar.
9: Malaman da muka horas, an samu canji matuƙa na yanayin yadda suke ɗaukar batutuwa a huɗubobinsu da kuma karatuttukansu. Misali a Kaduna, da muka horas malamai mata wanda suke koyarwa Islamiyya, su tuni sun fara ƙoƙarin koyar da yara 'yan Islamiyya da sauransu kan wato illar yaɗa labaran da ba tantance ba.
6: Dr. Kola Shatima shi ne daraktan Afirka na gidauniyar MacArthur da ta taimaka wajen gudanar da wannan shiri.
10: Dai mutum in ya samu wani labari a cikin waya haka, to ya duba ya tabbatar, kare kawai ya ɗauka cima.

0: kuma da labarkanmu da dawowa. Gwamnatin Agadez a Jamhuriyar Nijar ta kare matsayarta kan hana bikin al'adun Abzanawa na Biano da aka saba gudanarwa a kowace shekara. Hukumomi dai sun dakatar da bikin mai farin jini ga jama'a saboda dalilai na tsaro, kamar yadda za a ji a rahoton da Tala Ahmadu ta aiko mana.
1: Soke bukin Biano batu ne da al'umma Abzan basu ji dadin sa ba, sai dai mataki ne da hukumomi suka dauka don tsaro. Biano buki ne mai dadadan tarihin da ke hada mutanen Agadez wuri guda da ke fitowa cikin kasa da wajen kasar, domin buki ne na sada zumunci da zaman lafiya. Injina na Farida yar asalin Agadez da ke zaune Zandar kuma take halartar bukin din shekara.
2: Biyani sallah ce wadda duk wani ba abzu ne da ka sani dai yana dauki yaga wannan rana. To mun shirya, mun kashe kudi, muna fatan Allah ta'ala ya nuna mu wannan rana kwatsam. Daga sama har akan mun zo na Agadez sai aka ce mana ai an dauke wannan al'amari saboda matakan tsaro. Ba mu ji dadi ba, kun ba mu so haka ba.
1: Daga nashi bangare mamman Sani Abdul Wahab matashi mai rawar Biyano cewa yayi sun rungumi kaddara domin hujojin da kwamitin ya kawo hujoji ne masu karfi.
3: Shekara da shekaru dai ana yin sallar Biyano, to ga shekara sai ta zo da wani abu kwata-kwata an yi anilan Biyano ba a yinta. Kuma da aka ce an yi anilan Biyano ba a yinta, hujjojin da aka kawo gaskiya hujjoji ne wanda kowa aka gama zai gamsar da shi, tunda an yi magana bisa harkar tsaro da dai national jumami na kasa. Kenan ka ko duka rayuwarmu da muke nan cikin kasa an babu tsaro komai bai. Duk da abun ba zai ma kowa dadi ba, ko mutane da yawa ma ba zai musu dadi ba, saboda sallah ce ta al'ada wanda kowa ya saba yana jiranta. Amma tunda haka ta zo aka ce harkar tsaro ce, alhamdulillah Allah sa Nijar ta zama lafiya kuma kowa ya hakuri. Allah ya maimaita mana shekara mai zawa.
4: Bisa dauke ga sallah ta mutu Biyano, al'ada wanda yake mun gare ta waye da kakanni wanda muke alfahari ta sosai. Eh gaskiya rishin ta dole sai mun jiya ga jikin mu wannan ba shakka muna jin shi, amma kuma muna alfahari muna fahimta abinda Allah ya kawo mana cikin lokaci wanga. Kuma mun gari ne wanda yake magabatan mu suna yin nazari su diba su gani me ya dace da wanda bai dace ba.
1: Da jin sanarwar soke Biyano, matasa Agadez suka cincirin da fadar mai martaba sarkin Abzan don nuna rishin jin dadin su, inda daga bisani mai martaba sarkin Abzan Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya fahimtar da matasan kuma suka gamsu.
5: Ina kira gare ku ka kusa murya wannan mu ne muka dauki niyan mu yi shi, ba wani ya ci zamanin mu yi shi ba. Ina kira ga mutanen Agadez bada inda rai sai mu biyan al'adar muke gadan mu ne. Amma akwai darura na magabata su dauki niyya na tsarar talakawan su yi abinda su ma za su juyawa za su fara zama saura al'umar Nijar rai. Ina fatan ku ma ku kai wannan jawabi inda ya kamata ku kai shi. Allah ya ba mu zaman lafiya.
3: Amin.
5: Ku ji hankali.
1: Bukin Biyano buki ne na gargajiya da ke wakana duk shekara a Agadez, duk da cewa na bana bai samu yiwuwa ba. Kuma al'umma Abzan sun gamsu da matakin tare da fatan yiwuwar bukin a shekara mai zuwa. Tala Ahmadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
0: To anan kuma kasashen Iran da Oman sun bude sabon babin diplomasiya a tsakanin su, har ma da gabatar da sabon daftari kan mashigar ruwa Hormuz. Wakilinmu na kasashen gabas ta tsakiya Muhammad Yahya Azari na dauke da rahoto daga birnin Alkahirar Masar.
6: A wani taron da wakilan kasashen biyu suka gudanar a birnin Muscat na kasar Oman, kasashen biyu sun aminta da kafa wani kwamitin da zai yi aiki don yin nazari kan yiwuwar daidaita kudaden ayyukan da suka shafi kiyaye tsaro da zirga-zirgar jiragen dakon kayan da ke ratsa mashigin na Hormuz. Muhammad Bagir Galibab, shugaban majalisar dokokin kasar ta Iran da ya halarci wannan zaman, ya ce tun bayan da makiyanmu suka kaddamar da yaƙi kanmu, muka tabbatar da cewa daga yanzu mashigin Hormuz ba zai taɓa kasancewa yadda yake a da ba. Dole a samar masa da wani tsarin shige da fice ta cikinsa da zai tabbatar da tsaron ƙasashenmu. Ministan harkokin wajen ƙasar Umar Badar Al-Busaidi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta goyon bayan duk wani tsarin da zai kawo sanya kuɗin fito a mashigin na Hormuz, ko da yake ba ta adawa da duk wani shirin da zai taimaka wajen sauƙaƙa wa jirage ratsawa, ko da hakan zai kai su ga biyan wasu kuɗaɗe ne don raɗin kansu ga waɗanda suka ƙaddamar musu da wannan hidimar, ba tare da yin la'akari ko ƙasar Iran ce za ta shirya wannan hidimar ko ma wata ƙasar ta daban ba. Shi kuwa a nasa ɓangaren ministan harkokin ƙasar Iran Abbas Araghchi, a yayin da 'yan jarida suka tambaye shi ko suna shirin fara karɓan kuɗin fito ne daga jiragen da za su dinga ratsa mashigin na Hormuz, sai ya kada baki ya amsa musu da cewa
7: This is not our plan.
6: Yace babu wannan a shirinmu. tsarin da muke nufin kaddamarwa kan mashigin na Hormuz tsari ne na hidimta wa jirage da matukansu a madadin kudaden da za su biya a yi musu wannan hidimar yadda za su dinga samun sauki da gaggawar ficewa cikin tsaro daga mashigin na Hormuz. Dama dai shugaban Amurka Donald Trump ya jima yana barazanar faro kasar ta Iran da yaki da ma yiwuwar kwace iko da mashigin na Hormuz din gurungun. Muddin kasar ta Iran ta kuskura ta sanya kudin fito ga jiragen da ke ratsa shi. Ko da yake an jiyo sakataren harkokin wajen kasar sa Marco Rubio na gatse ga kasashen da suka ki ba wa Trump din hadin kai yin amfani da karfi don yanta mashigin na Hormuz. Sauran kasashen yankin tekun fashi da irin su Saudiya da Qatar suna adawa da duk wani tsari na dindindin da zai tilasta biyan kudin fito ga kasar ta Iran. Masana tattalin arziki dai sun yi lissafin cewa idan har kasar ta Iran ta yi nasarar sanya kudin fito a mashigin na Hormuz to za ta iya samun kimanin dala biliyan 90 zuwa 100 a duk shekara, kudaden da za su iya bata yin kunnan doki da kasar Saudiya a kudaden da take samu duk shekara daga ayyukan hajji da umara. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
0: To a fagen wasanni ga kasar Morocco daukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a shekara ta 2030 ya wuce taro kawai domin masarautar ta zuba makudan kudade wajen samar da kayayyakin more rayuwa kamar yadda za ku ji a rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana.
7: Ga 'yan kasar Morocco abin ya fito fili lokacin da kasar ta tashi 1-1 a gasar cin kofin duniya da kasar Brazil a gasar da ke gudana ta wannan shekara ta 2026. ‘Yan kasar da dama suna fata kan ganin kasar ta Morocco ta maimaita bajintan da ta nuna a gasar ta shekara ta 2022 inda ta kafa tarihi na zuwa wasan kusa da na ƙarshe. Yayin da yanzu hankali ya koma kan kasashen arewacin Amurka na Canada da Amurka gami da Mexico masu ɗaukar nauyin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ke wakana. A Morocco mutane sun fara fata kan wasan da zai gudana a shekara ta 2030 inda masarautar ta Morocco da haɗin gwiwa na kasashen Spain da Portugal za su ɗauki nauyin gasar ta shekara ta 2030. Ga Morocco wannan ya fi ƙarfin taro kan wasanni kaɗai. Ƙasar so biyar tana neman hukumar FIFA ta ba ta damar ɗaukar nauyin gasar gabanin wannan lokaci kuma duk ta rasa wannan damar. Wasan neman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya yana cikin muhimman abubuwa masu tasiri a duniya kuma Sarki Mohammed na shida na Morocco yana ganin wannan damar a matsayin abin da yake da tasiri da ƙasarsa za ta yi. Yanzu haka ƙasar ta Morocco tana zuba jarin makudan kuɗi kan samarwa da inganta filayen jiragen sama da layin dogo gami da titina, inda masana kan harkon ƙwallon ƙafa ke ganin wasan na shekara ta 2030 zai samar da wani ƙarfi mai tasiri ga ƙasar ta Morocco, abinda zai ƙara ƙarfafa matsayin ƙasar tsakanin ƙasashen Afirka. Sai dai ga matasa sabbin jini da aka haifa a farkon wannan ƙarnin suna adawa da kashe makudan kuɗi kan harkokin wasanni, inda suka shirya zanga-zanga tare da cewa maimakon inganta filayen wasanni ya dace gwamnati ta kashe kuɗi wajen inganta harkokin ilimi da tsarin kiwon lafiya na ƙasar. Wannan ya zama ƙashin bayan ƙalubalen da ƙasar take fuskanta duk da ci gaba da ƙasar ta samu cikin shekaru 25 da suka gabata. Rayuwa ta inganta, kuɗin shiga ya ƙaru tsakanin mutane, haka tsarin ilimi ya inganta a lokaci guda, rashin aiki musamman tsakanin matasa ya ƙaru da rashin daidaito tsakanin yankunan ƙasar. Babban abin shine tasirin da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya za ta haifar ga ƙasar ta Morocco gami da ci gaban da ƙasar take ci gaba da samu.
0: To madalla da rahoton Suleiman Babayo muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. To amma shirin mu na ra'ayin malamai da zai zuwa ƙarshen mako za mu kawo muku tattaunawa kai tsaye da mahalarta taron kafafen yaɗa labarai na duniya da DW ke shiryawa a kowace shekara, wato DW Global Media Forum, musamman kan fasahar kirkira ta AI. To a madadin editan da ya tsara shirin baki ɗaya Abdulrahim Hassan, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji manku.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu rarrabu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jere da watannin da muka yi muku tanadi za ku je da ake ci gaba da muhawara da cece ku ce a jihar Katsinin Najeriya kan zargin gwamnatin jihar da ɗaukar nauyin wasu da ake zargin shugabannin 'yan bindiga ne zuwa aikin hajjin bana. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin yankin Agadez ne suke ci gaba da bawa al'umma haƙuri dangane da matakin soke bikin al'adun Abzinawa da aka saba yi a kowace shekara. A ƙasar Kenya kuwa 'yan sandan kwantar da tarzoma ne suka fito da ƙarfinsu cikin shiri. Za ku ji dalilin su na yin hakan da ma sauran cikakkun rahotannin da muka yi muku tanadi bayan Latifa Mustafa Jafar ta gabatar mana da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Amurka ta jaddada wa kawayenta na yankin gabas ta tsakiya cewa yarjejeniyar Iran ba za ta shafe su ba. Tsananin zafi ya yawaita a nahiyar Turai. Girgizar ƙasa ta halaka mutane da dama a Venezuela. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya shaida wa kawayen ƙasarsa na yankin Gulf cewa duk wata yarjejeniya da za su cimma da Iran za ta kula da kare muradinsu. Bayanin na Rubio na zuwa ne a daidai lokacin da yake kammala ziyarar aiki da ya kai yankin gabas ta tsakiya a wani mataki na tallata matakin sulhun da Iran da gwamnatin shugaba Amurka Trump ta da kawayen nasu ke yin wato dare-dare da shi da yake jawabi yayin taron sa da ministocin kasashen ƙetare na yankin Gulf din da suka gudanar a Bahrain. Rubio ya ce Washington na fatan ta yi sulhu da daddiyar abokiyar gabar ta Tehran da ba zai nakasta tsaro da ci gaban yankin ba. Kawayen na Amurka a gabas ta tsakiya da ina ganin yarjejeniyar tamkar tana gatanta kasar ta Iran ne wacce ta yi ta kai jerin hare-hare kasashen su da ke zaman masauki ga sansanonin sojojin Amurka. Kwamandan tsaron juyin juya hali ta Kudus da ke Iran Ismail Kani ya nunar da cewa ya zama wajibi Isra'ila ta fice daga duk wasu yankunan Lebanon da take ciki ko kuma su tilasta mata ficewa da ƙarfin tuwo. A makon da ya gabata ne dai Amurka da Iran suka sanya hannu kan yarjejeniyar sulhu ta wucin gadi wacce ta kawo ƙarshen yakin da suka kwashe tsawon wata guda suna gwabzawa a tsakanin su ciki har da wanda ake yi tsakanin Isra'ila da Lebanon. Hakan ya sanya Tehran cewa ya zama tilas sojojin Isra'ila su fice daga kudancin Lebanon a kuma tabbatar da kare matsayinta na ƙasa 'yantacciya mai iko da dukkan yankunanta. A nan kuma ministocin kasashen waje na Iran da Oman sun jaddada buƙatar ci gaba da yin haɗin gwiwa wajen tafiyar da harkokin shige da fice a mashigar ruwan Hormuz da ke da matuƙar tasiri ga tattalin arziki da cinikayyar makamashi a duniya. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Iran ta ruwaito cewa yayin tattaunawar su ta wayar tarho ministan harkokin kasashen waje na Iran Abbas Arachi da takwaransa na Oman Badr Al-Busaid su ne suka amince da hakan. Wata sanarwa da aka wallafa a shafin Telegram na Arachi ta nunar da cewa shi da Al-Busaidi sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya. Sun kuma tattauna yadda za su tsara shige da ficen jiragen ruwa a mashigar Hormuz na wucin gadi a yayin kwanaki 60 din da ke cikin jadawalin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da tsakanin Amurka da Tehran. Ɗaruruwan musulmi mabiya mazhabar Shi'a na gudanar da jimamin ranar Ashura. Ranar da aka kashe jikan Annabi alaihi salam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato Hussein alaihi salam a filin Karbala da dama daina wannan bikin ne wanda suke alakanta shi da jimami sakamakon yakin da aka kammala na wata guda tsakanin Amurka da Iran da kuma wanda Isra'ila ta yi a Lebanon. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A ci gaba da tsananin zafin da ake fama da shi a Turai da ya dama na wasu sassan Afirka ya shanye, ana sa ran al'umar nahiyar kimanin miliyan 101 za su fuskanci tsananin zafi na sama da digiri 35 a ma'aunin Celsius a Alhamis 25 ga watan Yunin 2026. Kasashen Faransa da Spaniya na daga cikin kasashen da wannan zafi mai tsanani ya fi kamari, abinda shugaban sashen kula da sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya Simon Steele ya bayyana da alamu na illolin sauyi ko dumamar yanayi da ke yin barazana ga duniya. Kimanin mutane 164 ne suka halaka yayin da wasu 971 suka jikkata sakamakon mummunar girgizar kasa da ta afko a Venezuela. Mai rikon mukamin shugaban kasa a Venezuela, Delcy Rodriguez, ita ce ta sanar da hakan inda ta ce jami'an bayar da agajin gaggawa na kokarin ceto mutanen da ke karkashin buragutsan gine-gine. Girgizar kasa guda biyu da ke da karfin digiri 7.2 da kuma digiri 7.5 a ma'aunin Richter na zaman cikin mafiya karfi da Venezuela ta fuskanta a tsawon sama da karni guda. Wannan girgizar kasa dai ta lalata babban filin jiragen sama na kasar tare da tilasta rufe shi. Haka kuma an kwashe mazauna yankuna da dama inda wasu magandin dajin Amazon na Brazil da ke da nisan kimanin kilomita 1,700 da Caracas babban birnin kasar ta Venezuela aka kai su. Karshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Ladifa Mustafa Jafar ta karanta yanzu kuma sai fagen rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za ku ji yadda gwamnatin Ghana ta bada yafiyar mallakan makami ba tare da lasisi ba a wani yunkurin rage yawan mamayar kananun makamai a hannun farar hula. Muna tafi da shirin siyasa da shirin al'adu da ma shirin wasiƙunku masu sauraron mu sai kuma ra'ayoyinku. Amma kafin nan bari mu fara da rahoto kan matsalar tsaro a Najeriya. Inda ake ci gaba da muhawara da cece-kuce a jihar Katsina kan wasu zarge-zargen da ke yawon cewa gwamnatin jihar ta dauki nauyin wasu da ake zargin shugabannin 'yan bindiga ne zuwa aikin hajjin bana, zargin da gwamnatin jihar ta musanta. Wakilin mu Yusuf Ibrahim Jargaba ya hada mana rahoto akai.
3: Bangaren zargin ya hada da kashe kimanin naira miliyan 10 kan kowane mutum daga cikin 'yan bindigar da ake zargin an tura aikin hajjin. Dr. Bashir Kurfi na daga cikin dattawan jihar Katsina. Kuma shi ya zargin an biya wa 'yan bindigar kudin aikin hajjin kamar yadda yema DW karin bayani.
4: A wasu manyan 'yan ta'adda an ce irin su Manure, irin su Bizaru sun je Makka kuma an ce har da hannun gwamnati na biya masu Makka. Haka ake zargi. To kaga irin wannan ita gwamnati sai ta hito ta yi bayani ta ce a ko ta karyata abun ko kuma ta gazganta abun.
3: Dokta a iya cewa kuna da hujjojin hudun wannan magana?
4: Ai magana in aka ce maka ana zargi ai ba magana cewa ba wai ka kawo hujja. Muna gaya abin da mutane ke cewa. To saboda haka in gwamnati ba masu iya gaya mata gaskiya cewa ga abin da mutane ke tunani akan abubuwan da ke faruwa, to mu muna da haƙƙi mu faɗi sai ta zo ta yi mana mutane bayani, because ai gwamnati ya kamata cewa ta al'umma ce. Kuma ana tsammanin cewa din su gwamnati suna magana da wa'annan manya-manyan barayi a jihar mu ta Katsina.
3: Sai dai ana ta bangaren gwamnatin jihar Katsina ta ce san babu ƙanshin gaskiya kan wannan zargi kuma ta laushi takobin ɗaukan mataki. Dr. Nasiru Ma'azu Dan Musa shine kwamishinan tsaro da lamuran cikin gidan jihar ta Katsina.
5: Ita wannan magana da shi Bashir Kurfe fidda ba gaskiya bane ba, kuma mun kalubalance shi idan yana da shaida ya kawo. Idan ko ba haka ba gwamnati za ta dauki mataki akan wannan kazafi da ko bata suna da yake mata.
3: Za ku je kotu kenan?
5: Ko ma ina ita Najeriya ai akwai matakai da ake bi a neme haƙƙin ita jiha da al'ummar jiha.
3: Me yasa kuka gaya wannan zargi ko a ganin ku?
5: To ai shi zaka tambaya saboda shi ya san dalilin da yasa yayi.
3: Akwai zarge-zargen da aka rika yi dama kamar an kama kusan fiye da mutum 20 waɗanda ake zargin 'yan bindigan nan ne bayan an dawo aikin haji, wanda wani jirgi da ya zo ma ya saukatin kusan karfe 4 na yamma ba a sallami mahajjatan nan ba sun gaji sai kusan karfe 12:30 na dare. Ba ganin kila wannan zargin yana da kamamceceniya da abin da yake faɗa?
5: Abin da nake so in ga nuna maka ni wannan maganar da nake maka magana ce ta abin da ya ce ba abin da wancan ya faru ba. Wancan sai ka je ka samu immigration controller ko director na DSS ke musu wannan tambaya. Tana iya kasancewa matsala ce ta aikin gwamnati ko matsala ce ta su jami'an tsaron.
3: Ƙungiyoyin fararen hula a nasu ɓangaren na neman a gudanar da cikakken bincike don tabbatar da gaskiyar lamarin, inda suka ce su ma a nasu ɓangaren za su gudanar da binciken. Abdulrahman Abdullahi Dutsen ma shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Katsina.
6: Matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula su yanzu haka za mu bincika mu tabbatar da sahihancin ita wannan magana Dr. Bashir yayi, kuma insha Allah a daidai lokacin da muka samu gamsassun bayani kan tabbacin wannan magana da yayi, a matsayinmu na ƙungiyoyin fararen hula za mu fitar da ra'ayinmu da kuma matsayin mu kan ita wannan magana.
7: Masana harkokin tsaro na cewar bayyana gaskiya da gudanar da sahihin bincike zai taimaka wajen kawar da jita-jita tare da karfafa amincewar jama'a kan matakan da ake dauka wajen magance tsaro a jihar. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To a jamhuriyar Niger kuma hukumomi na yankin Agadez ne suke ci gaba da bawa al'umma hakuri dangane da matakin soke bikin al'adun Absalawa na Biyano wanda aka saba yi a kowace shekara. Hukumomin dai sun dakatar da bikin mai farin jini ga jama'a saboda dalilai na tsaro. Wakiliyar mu a Agadez Tila Amadu ta hada mana rahoto na musamman kan martanin da mutanen yankin ke yi.
8: Soke bukin Biyano batu ne da al'umma Abzin basu ji dadin sa ba, sai dai mataki ne da hukumomi suka dauka don tsaro. Biyano buki ne mai dadadan tarihin da ke hada mutanen Agadez wuri guda da ke fitowa cikin kasa da wajen kasar, domin buki ne na sada zumunci da zaman lafiya. Injina na Farida, yar asalin Agadez da ke zaune Zandar, kuma take halartar bukin din shekara.
9: Biyani sallah ce wanda duk wani ba abzu ne daga sani dai yana dauki yaga wannan rana. To mun shirya, mun kashe kudi, muna fatan Allah ta'ala ya nuna mu wannan rana kwatsam. Daga sama har akan mun zo na Agadez sai aka ce mana ai an dauke wannan al'amari saboda matakan tsaro. Ba mu ji dadi ba, kun ba mu so haka ba.
8: Daga nashi bangare Mamman Sani Abdul Wahab matashi mai rawar Biyano cewa yayi sun rungumi kaddara domin hujojin da kwamitin ya kawo hujoji ne masu karfi.
10: Shekara da shekaru dai ana yin sallar Biyano, to ga shekara sai ta zo da wani abu kwata-kwata. An yi anilan Biyano ba a yin ta, kuma da aka ce an yi anilan Biyano ba a yin ta, hujjojin da aka kawo gaskiya hujjoji ne wanda kowa aka ga ma zai gamsar da shi. Tunda an yi magana ba sa harkar tsaro da dai national jumami na kasa, kenan ka ko dukkan rayuwar mu da muke nan cikin kasa in babu tsaro komai bai. Duk da abun ba zai ma kowa dadi ba, ko mutane da yawa ma ba zai musu dadi ba, saboda sallah ce ta al'ada wanda kowa ya saba da jiranta. Amma tunda haka ta zo aka ce harkar tsaro ce, alhamdulillah Allah sai Niger ta zama lafiya, kuma kowa ya hakuri, Allah ya maimaita mana shekara mai zawa.
11: Bisa doke wagga sallah ta mutu Biyano, al'ada wanda yake mun gare ta waye da kakanni wanda muke alfahari ta sosai. Eh gaskiya rashin ta dole sai mun ji ga jikin mu wannan, ba shakka muna jin shi, amma kuma muna alfahari, muna fahimta ta abinda Allah ya kawo mana cikin lokaci wanga. Kuma mun gari ne wanda yake magabatan mu suna yin nazari su giba su gani me ya dace da wanda bai dace ba.
8: Da jin sanar wasu yake Biyano, matasan Agadez suka yi cincirin da fadar mai martaba sarkin Abzin don nuna rashin jin dadin su, inda daga bisani mai martaba sarkin Abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya fahimtar da matasan kuma suka gamsu.
12: Ina kira gare ku. Ko su san Maria wanda mu ne muka dauki ni mu yi shi, ba wani ya ci zamu mu yi shi ba. Ina kira ga mutanen Agadez. Bada inda rai sai mu biya al'adar muke gadan mu ne. Amma ba akwai darura na magabata su dauki niya na tsarar talakawan su yi abinda su ma za su juyawa za su faran zama saura al'umma Niger rai. Ina fatan kuma ku kai wannan jawabi inda ya kamata ku kai shi. Allah ya ba mu zaman lafiya.
13: Allah
12: ya kwanci hankali.
8: Bukin Biyano buki ne na gargajiya da ke wakana da shekara a Agadez, duk da cewa na bana bai samu yiwuwa ba, kuma al'umma Abzin sun gamsu da matakin tare da fatan yiwuwar bukin a shekara mai zuwa. Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger.
1: To a Ghana kuma, a wani yunkuri na rage yawan mamayar kananun makamai a hannun farar hula, gwamnatin Ghana ce a wasu makonni da suka shuɗe ta ba da yafiyar mallakan makami ba tare da lasisi ba domin shawo kan lamarin, inda a lokacin aka gabatar da makamai sama da 1,000 ga hukumomin tsaro a faɗin ƙasar. Daga Ghana, wakiliyar mu Jamila Ibrahim mai zango na ɗauke da wannan rahoton bayan mun ɗan numfasa.

0: To madalla ita dai wannan masarauta ta sukur ta yi fice wajen riko da al'adunta na kaka da kakanni kuma cike take da kayan tarihi da suka yi gwamman shekaru wanda al'umma ta sukur ke girmamawa a duk inda suke a fadin duniya kamar yadda basarakin masarautar Luka Gizik ya shedawa DW
1: tarihin al'umman masarauta na wannan nasukur ya jiyo ma shekara 500 baya ana ci gaba da wannan masarauta kuma ana ci gaba da wannan al'ada wanda kuma ba wasa da shi ana tabbatarwa ko da wani lokaci a samu a inganta shi wanda duk duniyar da ta zo ta ga wannan wuri ta tabbatar cewa wannan al'ada yana tafiya a al'adan masarautan sukur wuri ne wanda ba'i daban-daban suke zuwa su duba ingantace na farko akwai gidan tarihi wanda an gina wanda duk wanda zai shiga wannan masarauta ko da yana kasan waje ko da yana nan kusa a Najeriya sai dai yazo ya zauna a gidan nan yana wannan masarauta in zai shiga wannan masarauta in zai sarauci kasan nan kasan nan kuma wuri ne wanda al'adunsu ya bambanta da wayansu al'adu a wayansu wurare kuma ba sa wasa da shi duk yaran da za su tashi za a nuna musu kulciyawa ga yanda al'adar mu yake mu yara su tashi da shi su ci gaba da shi domin kar a samu yayi baya
0: Baya ga dadan tarihi da wannan masarauta ta sukurke da shi wanda ya sa hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ilimi da kimiyya da al'adu ta sanya a matsayin waje na tarihi mai muhimmancin gaske. Masarauta kamar yadda sarkinta ya ambata na da tsari na hakimai kamar na sauran masarautu inda ya mana tsokaci kan kadan daga cikin wasunsu.
1: Muna da majalisa a nan akwai tisuku. Tisuku nan shi ne musamman. Wanda yake kula mene yake tafiya a cikin gidan sarki kuma yana duba yanayin abin da ya kamata a cikin gidan nan na biyu akwai tufu tufu nan kuma shine musamman kamar wanda yake kowani wani aiki ne ake yi a cikin gidan nan na hannu dai wanda ko ba isun zo ko meye ne za a yi a ciki to shine zai kula da ba inda za su zo duk wani information da kake so ka samu a cikin gidan nan za ka samu wurin su na uku akwai wanda ake kira tagama tagama nan kuma shine kamar wanda in ana wani biki haka to su ne kamar wanda su wayanda suke kidi ko abin haka na wasan gargajiya da sauransu wayanda ba su wannan tarihi da mai yanzu

0: Idan muka gusa daga batu na tarihi da ma yadda ake tafiyar da masarautar ta sukur. A shari guda al'ummar wannan masarauta sun yi fice wajen gudanar da dadaddun sana'o'i kamar saka da kira. Sai dai sarki Luka Gizik ya ce sun fice ne ta fuskar noma kuma irin noman da suke yi ya sha bamban da na sauran al'umma.
1: An fi sanin sukur na farko da noma. Noman su kuma ya bambanta da wayansu wurare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan sukur zaka ga gonakinsu akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan sukur suna cin gaba tun zaman su suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutane sukur suna wayansu ayyuka na sake-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su ji su yi amfani da kasashen su.
0: To wannan sana'a ta noma da al'ummar sukur suka yi fice a kanta sana'a ce da suke yi ba yaro ba babba. Kai har ma iyaye mata ba bar su a baya ba sabanin yadda yake a wasu al'adun. Yohana Barka dake cikin manyan masarautar ya ce damawa da suke yi da mata a fannin noma da nasaba da kokarin su na hada karfi da karfe domin ciyar da kawunan su gaba.
2: Mu kam a garin nan gaskiya yanda muke kasu mata zaka tafi gona mata ya a zamanin nan wai zai siya mutum abinci mata zai tafi noma kai ma zaka tafi noma mata ko ya tamaki kanshi ya tamaki kai da kai. Mata ba zan zauna haka safai wai mata su zauna ba to in dai kana lafiyanka zaka je kai aiki ka tabbaci kanka.

0: To yayin da tsarin al'ummar sukur na yin noma ya sha bamban da sauran al'umma, irin abincin da suke ci yana kamanceceniya da sauran abincin da al'umma ke ci, musamman ma dai Hausawa domin suna cin tuwo irin na dawa da na masara. To sai Daniel Beni da ke cikin jerin dattawan masarautar ya ce suna da wasu nau'ika na abinci da kuma na abin sha da suka sha bamban da na sauran al'umma.
1: Irin kaman abin da muke sha na yanzu na al'ada ne. Sa'annan kuma irin wasu miyan da muke dafawa na al'ada ne. So da kuma dawa na abinci ko kuma masara sai mu yi tuwo. So a ci shi ne abin da muke ci.
0: To ta fuskar addini kuwa Dattijo Yohana Barka ya shaida mana cewar su kam mabiya addinin gargajiya ne. Domin abin da suka taso suka ga ana yi kenan fiye da shekaru 500 da suka gabata.
2: Akwai yan gargajiya wanda ba su kamar mun da mun da mun sani al'ada gargajiya da ba ka san al'ada ba gargajiya ba safi bane ka san akwai gargajiya da akwai yan gargajiya wanda sai al'ada addini mun sani ana addini amma ba zai kare za a yi al'ada sai dai safi ne abinda shi ya zama safi shi abinda za ka dauka da dare ka je ka aje hanya amma al'ada ba safi ba.
0: To duk da cewar al'ummar sukur ta jima rike da al'adunta na gargajiya wanda ko shakka babu suke alfahari da su. Sarki Luka Gizik yana ganin cewar zamanantar da wasu abubuwa tare da ban hannun gwamnati zai taimaka musu matuƙa gaya.
3: Ko da yaushe ba za a rasa matsala ba a rayuwa musamman kamar zamanin nan da muke ciki. Yanzu duk wani abin da za a yi ko a al'adance akwai inda ya kamata gwamnati mata sa hannu. To waɗansu abubuwan da ya kamata a yi a sukur akwai irin a inganta wannan wuri na tarihi a ɗan shigar da abubuwa na zamani a ciki domin duk abin da za a yi yanzu ya kamata abin zamani ya shiga ciki a inganta mutanen sukur a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani irin a kyautata makarantu a kyautata hanya a kyautata irin asimitai wanda duk wani abin da ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi cikakke a kasan sukur.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zangon ƙarshe na wannan rana na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku je da hukumomi a ƙasar Ghana ke shirye-shiryen ladabtar da 'yan ƙasarta wanda aka samu cikin jerin mutane 186 da ake zargi da aikata manyan laifuka a ƙasar. Za mu je Najeriya domin jin yadda ƙasar ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan amincewar majalisar dattawa akan halaccin hakan da kuma yadda hedkwatar rundunar 'yan sandan ta tura wata tawagar zuwa jihar Filato domin nazarin sabon matakan tsaro. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. Za kuma muje gabas ta tsakiya domin jin makomar Qatar a yakin da ake yi tsakanin Amurka da Iran bayan shafa mata kashin kaji. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma yanzu ga Latifa Mustafa Jafar dauke da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sake tsaurara mataki kan kariya daga annobar Ebola. Yakin Sudan na shirin dawowa danye shakab. Rahotanni na nuni da cewa an kai hari kan wani jirgin da kwankaya a mashigar ruwan Hormuz. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na nuni da cewa gwamnati ta tilasta keɓance duk wani da ya dawo daga yankunan da ke fama da annobar Ebola na tsawon kwanaki 21 kafin a ba su damar fita ƙasashen ƙetare. A ranar 24 ga watan Yunin 2026 ne ministan kiwon lafiya na kasar Samuel Roger Kemba ya sanya hannu kan wata doka da ta buƙaci hakan, tare da cewa a tsahon kwanakin 21 ba a yadda mutum ya yi tafiya a ciki ko a wajen ƙasar ba. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tsaurara mataki kan annobar ta Ebola ne bayan da Faransa ta tabbatar da cewa an kai mata cutar ta Ebola ƙasar ta daga Kongon. Ana fargabar sake tabarbarewar al'amura a yakin Sudan sakamakon yadda mayakan RSF ke ci gaba da shirin kaddamar da gagarumin hari a birnin Al-Ubaid dake da matukar tasiri. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway NRC Elias Ata shine ya sanar da hakan ga kamfanin dillancin labaran Jamus DPA, inda ya ce an kange kimanin mutane rabin miliyan na tsawon makonni. A cewar sa, mutanen na cikin halin tsaka mai wuya. Jamus DPA inda ya ce an kange kimanin mutane rabin miliyan na tsawon makonni. A cewar sa, mutanen na cikin halin tsaka mai wuya na hare-haren jirage marasa matuƙa daga mayakan na RSF a kowace rana. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka da ƙasashen Turai da suka haɗar da Jamus sun ce suna ankare da yanayin da ake ciki a yanzu haka a Sudan ɗin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Isra'ila ta sanar da cewa bata sanya ranar janye sojojinta daga ƙasashen Lebanon da Syria da kuma yankin zirin Gaza na Palestine ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Lebanon da Isra'ila suka fara tattaunawa kan shirin zaman lafiya da Amurka ke shiga tsakani a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare a Lebanon, inda ta tura sojojinta zuwa kudancin kasar bayan da a watan Maris na 2026 mayakan Hezbollah da Iran ke marawa baya kuma ke da karfin soja suka shiga yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan Tehran din. A nan kuma rahotanni na nuni da cewa an buɗe wa wani jirgin ruwan dakon kaya wuta a da manyan makamai yayin da yake wucewa ta yankin mashigar ruwan Hormuz da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin a yi amfani da shi. Sojojin Birtaniya ne suka sanar da hakan a daidai lokacin da tankokin dakon kaya ke ɗaukar haramar wucewa ta wannan mashiga da Iran ta yi barazana ga duk wani jirgin ruwa da ya amfani da mashigar da ke gaɓar ruwan Oman. Sojojin Birtaniya da ke kula da cibiyar kula da jigilar kayan masrufi ta ruwa na shi ma ya ruwaito cewa an kaddamar da wannan hari, sai dai kuma cibiyar ta ce babu wani ko wata da abin ya shafa. kasashen Turai da dama sun tsinci kansu cikin yanayi na matsanancin zafi a wannan makon, inda yankuna da dama yanayin ke kaiwa sama da digiri 40 a ma'aunin Celsius. Tsananin zafin da ake fama da shi a farkon kakar bazara ya saba da yadda aka saba gani a nahiyar Turai. Tururin kasashen tururin zafin da ke tasowa daga arewacin Afirka na shafar musamman kasashen Faransa da Spain da Belgium da Holland da kuma Burtaniya. Ana sa ran a dan samu sassauci cikin watan Yuli da Agusta da ke tafe, sai dai kuma har kawo yanzu ba isa lokacin da ake fuskantar yanayin zafi mai tsanani da nahiyar Turai ta saba fuskanta a lokacin bazara ba. Masana yanayi dai na alakanta wannan da sauyi ko kuma dumamar yanayi. Karshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Latifa Mustafa Jafar ta fassara ta kuma karanto mana.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu je da a jamhuriyar Niger, wata tawaga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO ta gudanar da jerin ziyarce-ziyarce a kasar game da nazarin ayyukan samar da isasshen abinci mai inganci da kasar da sawa gaba. Muna tafe da wasu rahotannin bayan waɗannan, har ma da shirin mata da ma na matasa, sai kuma ra'ayoyinku. Amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin daga batun tsaro a Najeriya, wanda shine jigon shirin. Najeriya ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da kudurin

0: dokar da ta halatta wannan. To sai dai wannan batu ya dauki wani sabon salo bayan da wani dan majalisar dokokin Amurka ya bayyana cewar wannan zai taimaka wurin samar da kariya ga Kristoci, abinda ya janwo cece kuce daga ƴan ƙasa. Wakilinmu dake Abuja, Wais Abubakar Idris, ya aika mana da wannan rahoto.
1: Haka dai ta kama hanyar cimma ruwa ga ƴan Najeriya da tun shekarar 1970 da aka hade rundunar ƴan sandan ƙasar ta zama ta tarayya. Suke neman da a kafa musu ƴan sanda a matakin jihohi. Amincewa da kudurin dokar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani muhimmin mataki ne. Domin Majalisar Dattawan ta tsara cewa ƴan sandan na jihohi da za a kafa za su yi aiki ne tare da ƴan sandan tarayya da ake da su. Sanata Aliyu Ahmed Wadada, dan Majalisar Dattawan Najeriya ne, ya bayyana dalilan su na amincewa da kudurin dokar.
2: Yanayin da muke ciki a ƙasar nan yau, maganan ko waɗansu za su ɗauki dama su yi amfani da yanda ya dace ko ba yanda ya dace ba, muna buƙatar state police don barazana da rashin zaman lafiya. Sanda muke da 'yan doka ƙasar nan, an san ba yi yawa haka ba, wayewa bai kai haka ba, hargitsin duniya bai kai haka ba, amma kam kowa ya san akwai doka.
1: Tuni ɗan majalisar dokokin ƙasar Amurka Riley Moore ya jinjinawa ƴan majalisar dattawan Najeriya yana fatan cewa ƴan sandan jihohin za su taimaka samar da tsaro ga Kristoci, domin a baya sha magana akan al'amarin. Tuni wannan ya sanya mai da martani. Professor Abdulkadir Suleiman Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja, ya ce akwai buƙatar yin taka tsantsan.
3: Babu shakka wannan abun tsoro ne, musamman yanayin yadda zamantakewar siyasar tamu take a wannan ƙasa tamu, da kuma yanda masu iko suke amfani da jami'an tsaro wajen biya musu bukatunsu. Wannan na tarayya kenan, ina ga kuma na jihohi. Akwai babban abun tsoro a jihohi da suke da kalubale na bambancin kabila da addini. To idan ka hada da irin wannan maganganu da ke fitowa daga wasu a wajen Najeriya, musamman ga wacce ta fito a kwanan nan daga wani dan majalisar dokokin Amurka na cewa yana fatan za a kare Kristoci, wato magana ce mai harshen damo.
1: Malam Muhammad Sani Makiga, masani ne a fannin tsaro a Najeriya, ya bayyana abin da ya kamata a yi domin samun nasarar tsarin.
4: Duk aiki da za ka yi dama akwai tsarin aikin. Menene dokokin aikin? Me ya kamata ka yi? Saboda haka shi ne za a kiyaye na ganin cewa su gononi na jihohi ba su yi amfani da wannan ma'aikata na tsaro wurin musguna ma 'yan adawansu na siyasa ko wasu waɗanda ba su dasawa da su.
1: Amma ga Farfesa Gali Sharif, masanin zamantakewar ƙasa da ƙasa a Abuja, mai hasashen cewa lamari ne na bin tsarin doka.
5: Idan za a yi amfani da 'yan sandan jiha wanda gwamnoni ba za su riga ainihin katsalandan na shiga al'amuransu ba, a bar su su yi aikinsu bilhaƙi da gaskiya, to za a ainihin samar da maslaha da tsaro mai inganci a jihohi na Najeriya. To amma abin da kamar wuya, saboda menene, duk wani abu da ya zo ƙarƙashin jiha, hatta ƙananan hukumomi, gwamnonin nan suna ganin mallakansu ne.
1: A yanzu kallo ya koma ga 'yan majalisun dokoki na jihohin Najeriya, domin sai an samu amincewan kashi 2-3 na 'yan majalisun dokoki a jihohi 36 da sun dokoki na jihohin Najeriya, domin sai an samu amincewan kashi 2-3 na 'yan majalisun dokoki a jihohi 36 da ake da su a Najeriya kafin lamarin ya zama doka a ƙasar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
0: Hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta tura wata tawagar manyan jami'anta zuwa jihar Filato domin nazari kan sabbin matakai da za su kai ga daƙile kashe-kashen rayukan jama'a da ke ci gaba da aukuwa a jihar. Ana sa ran cewa 'yan sanda za su yi aiki ne da sauran hukumomin tsaro domin samun bayanan sirri game da matsalolin tsaro a jihar ta Filato. Wakilinmu na jihar, Abdullahi Maidawa Kurgui, ya yi nazari kan haka ga rahoton da ya aiko mana.
6: Tawagar jami'an 'yan sandan na Najeriya sun zo jihar Filato ne ƙarƙashin jagorancin mataimakin Sufeta Janar 'yan sandan Najeriya AIG Morris Dankwambo, kuma suna nazarin wurare ne da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a jihar ta Filato da zumar daƙile wannan mummunan yanayi da jihar Filaton ke ciki.
7: Here today in Plateau State on the direct.
6: Tawagar jami'an 'yan sandan na Filato ne bayan umarnin babban Sufeta Janar 'yan sandan Najeriya Olatunde Disu, inda ya ba da umarnin cewa jami'an su zo jihar Filato don shawo kan wannan matsala da ake ciki ta tsaro bayan kashe-kashen rayukan jama'a da ke

0: ci gaba da aukuwa, inda ko a farkon wannan mako ma fiye da mutane 20 aka hallaka a yankin Bakos. Don haka za mu yi nazari kan hali da ake ciki na tsaro da nufin ganin mun gano masu aikata kashe-kashe don su fuskanci hukunci daidai da dokar ƙasa.
1: Those responsible are identified to face the full weight of the law.
0: To a bisani na nemi martani daga gwamnan Plateau Khaled Mutfuan. Ko me yasa gwamnatinsa ta kasa magance matsalar tsaron shekaru uku tana kan mulki?
2: Harkan tsaro yana da matsaloli da yawa. Duk da abubuwan da suke faruwa dai muna nan muna hulda da jami'an tsaro na kasa gabaki daya domin mu san asirin wanda suka shigo suka yi wannan barna. Kuma idan mu muka samu ganewa an tona mana asirinsu, za mu yi iyakacin kokarinmu domin mu tabbatar da cewa an kama irin wayannan miyagu mutane.
0: Wannan mataki na tura tawagar jami'an 'yan sanda zuwa jihar Plateau na zuwa ne daidai lokaci da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi, inda gwamnan jihar ke da dama na nada kwamishinan 'yan sanda a jiharsa bayan samun sahalewar Majalisar Dokoki na jihar. Na nemi martani daga Majalisar Dokokin Plateau kan wannan lamari, amma hakan bai yiwu ba. To sai dai tuni wasu 'yan jihar Plateau suka samu martani. A cewar Mrs. Bridget Samuel, wata 'yar fafutuka na kare haƙƙin mata, ta ce tunda ana fuskantar ƙarancin jami'an tsaro, musamman ma jami'an tsaron soji, to kafa 'yan sanda a jihohi zai taimaka.
3: Sojojin suna nan amma ba su da cikakken yawan da kuma yawan su ba zai iya ya sare mu ba. Ba ko ina bane su sojoji za su shiga.
0: Kina gani sai mutanen jiha ne da a sa su a 'yan sandan jihohin ko har da baki?
3: In ma za samu bakin amma dai kalilan su kar su yawa.
0: To amma a cewar Malam Abubakar Usman, ɗaya daga shugabannin matasa musulmi a garin Jos, bai goyi bayan gwamnoni a ba su harkar tsaro ba, don kuwa za a samu matsala.
4: Idan har aka ce za a yi wannan 'yan sanda na jihohin nan, to mu muna gaba za a yi mana adalci a wannan jiha tamu ta Plateau ba. Gwamnatin tarayya ta ci gaba da ɗiban jami'an tsaro, ba mu yadda da hukuma na jami'an tsaro na jiha ba.
0: Yanzu haka ma dai ra'ayoyin jama'a sun bambanta game da kafa 'yan sandan jihohi, musamman ma yadda wasu al'ummomi a nan Plateau ke gani cewa ba za a dama da su ba idan an kai ga lokacin ɗaukan sabbin 'yan sanda da za su yi aiki a jihohin daban-daban. Yanzu dai lokaci ne zai nuna. Abdullahi Maida Kurgwe, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
5: To daga nan kuma a batun rarrabuwar ka, an samu wato rarrabuwar kawuna na ƙara wato tana ƙara tsananta a cikin jam'iyyar PDP jihar Adamawa, bayan da jam'iyyar Tsagin Wike da Tanimu Turaki ta miƙa takardar shaidar takarar gwamnan jihar Adamawa ga mabambantan 'yan takara. Duk da cewa rikicin jam'iyyar PDP ba wani sabon abu bane a Najeriya, amma yadda dukkan ɓangarorin ke tada jijiyoyin wuya kan takarar na ci gaba da ɗaukar hankali. Wakilinmu Mubarak Aliyu Sabayaro ya aiko mana da rahoto.
6: Duk da cewa rikicin cikin gida a jam'iyyar PDP ba wani sabon abu bane a Najeriya, amma ɓangarorin jam'iyyar da ke samun goyon bayan Mr. Yason Wike da kuma Tanimu Turaki na tare jijiyoyin wuya a jihar Adamawa, bayar da dukkan ɓangarorin suka mika wa 'yan takara takardar shaidar samun nasara a zaben fidda gwani. Chief Morris Bonavolki shi ne ɗan takara da Tsagin PDP na Wike ta baiwa takarar gwamna a jihar Adamawa. Kuma Comrade Jonah Danladi da ke zama makusancin shi ya bayyana cewa shi ne sahihin ɗan takarar jam'iyyar PDP a jihar Adamawa.
7: Duk wanda yake faredin kanshi a matsayin shi na shugabanni na PDP, wannan su suka sani. Mu dai ba za mu ce musu komai ba, tunda doka bai hana su ba, ba su zo sun taɓa mu ba. Amma dai ina so ka sani certificate dai an bada, amma kuma ina so ka lura da abubuwa guda biyu. Na farko shine certificate din da aka bayar, in ka duba hannun Chief Morris akwai wani takarda na INEC wanda suke bawa 'yan takara su cika, da wannan takardan ne INEC za su yi uploading sunayen candidates wasu 'yan takara na jam'iyyoyi, wanda in ka duba ɗayan ɓangaren ba su da shi.
6: To sai dai Tsagin jam'iyyar PDP da ke samun goyon bayan Tanimu Turaki ta baiwa Chief Kalabi a ɓangare takarar gwamna, wanda shi ma ya karɓi takardar shaidar zama ɗan takara na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Na yi ƙoƙarin ji ta Tsagin shi ko kuwa makusantan shi, amma ya ci tira har zuwa hada wannan rahoton. Masana dai na ganin cewa ruruwan wutar rikici na jam'iyyar PDP ba shi rasa nasaba da wasu da ake zargi da ƙara iza wutan. Dr. Abubakar Sambo masani ne na harkokin siyasa a jihar Adamawa.
8: Abin da ake cewa internal internal democratic process na political parties wato sai kwanan abin an shirye-shirye da ake sa wadannan takarar da zai tsayawa party ai tun daga farko ya zo da matsala kuma ya abun ya nuna wannan ba ma PDP kawai ba duk jam'iyyun har yanzu ba shi ba su shirya yin zabe ba yadda kaga national din tara bokashi biyu haka ko ina ne zai rabu kashi biyu don kowa ne da bangaren shi kuma daya daga cikin abin da masana suke hange shi ne ko gwamnati ne take da sojojin haya suke sa su yi wannan ko kuwa dama asalin son rai irin na ƴan siyasa da suke cikin party suke shiga party domin sau mulki ko sau shugabanci ko su jagoranci ko ana so ko ba a so.
6: Jam'iyyar PDP dai ta mulki Najeriya na tsawon shekaru 16 a baya. Ta kuma auka cikin rikicin shugabanci ne da rashin tabbas tun bayan da aka gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar a shekarar 2023 wanda masana suke gani tun a wancan lokacin har zuwa yanzu ba a samu alamar daukan hanyar gyara ba. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
5: To da magabayar tarayyar Najeriya kuma a jamhuriyar Niger wata tawaga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO karkashin jagorancin mataimakin wakilin yankin Afirka na hukumar sun gudanar da jerin ziyarce-ziyarce a kasar domin duba halin da ake ciki na game da nazarin ayyukan samar da isasshen abinci kuma mai inganci da kasar ta sawa gaba. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto.
9: Ita dai wannan ziyara ta Mr. Oshok Maguna Malo ya kai ta ne a cibiyoyi daban-daban na harkokin noma da kiwo a kasar ta Niger, musamman ma zuwa ga cibiyar bincike ta kasar ta Niger a fannin noma da ake kira Inaran da kuma ɗakin gwaje-gwaje na cibiyar kula da lafiyar dabbobi ta kasa ta Labosel, waɗanda cibiyoyi ne da hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta FAO ke tallafawa don ganin sun gudanar da ayyukansu cikin tsanaki. Madam Bintiya Stefan Chikaya ita ce jagora ta FAO a yammacin Afirka da ke cikin wannan ziyara.
10: Nous sommes venus tout d'abord remercier le gouvernement.
9: Tace, na farko mun zo ne domin jinjinawa kasar Niger kan biyan na ta kaso da ta yi a wannan hukuma ta FAO, wanda hakan ke nuni da mahimmancin da ita Niger din ke baiwa wannan hukuma da kuma batun haɓaka harkokin noma da kiwo a kasarta. Kuma mun tattauna da Prime Minister domin sanin hanyoyin da za mu kama wa tsarin sabunta harkokin tafiyar noma a Niger, domin hukuma ta FAO na tallafawa kasashe mambobi ne ga duk wani fanni da ke zama kalubale don ganin an samu bunƙasa harkokin noma, domin za a yi aiki ne ba tare da cewa sai an jira lokacin ruwa na damuna ba.
10: Que l'élevage.
9: Wannan tsari na kungiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da haɓaka abinci ya yi alfahari da ganin cewa ƙaramin tallafin da hukuma ta suke bayarwa, musamman ma ana gwaje-gwaje da dai sauransu, na yin babban tasiri inda har ya kai ga al'umma kai tsaye, wanda ma'aikatar kula da noma da kiwo ta ƙasar ta Niger ta yi amfani da wannan dama wajen nuna wa wannan tawaga ƙalubalen da ke a gabansu a fannin bincike don inganta harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Niger. Isaka Shebu Mati matashi ne kuma masani a fannin harkokin noma da kiwo.
11: Mu a ganin mu in ana so a haɓaka noma a Niger, tallafi kowane iri ne wanda FAO za ta bada sai an sa shi, musamman wajen harkar bincike abin da ya shafi tsirrai na zamani, musamman ma noma na rani da ake yi mahiyonci tsirran da ake aiki da su daga waje suke fitowa. To a wannan zamani na sovereignty da ake zance, ya kamata a ce duk wani abu wanda zai sa mu zamanto muna da rauni a kan shi, musamman ma abu mai mahimmanci kamar noma, ya kamata tsirran da muke aiki da su a nan Niger muke samar da su.
9: Gasumela Amadu manomi kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum a kasar ta Niger ya ce batun noma dai ba wai bata lokaci kan taruka bane, batu ne na aiki zahiri a filayen noma.
12: In aka ce noma fa ana magana tubali na tattalin arziki kuma tubali na zaman lahiya, saboda idan babu abinci to akwai wuya a samu zaman lahiya. Duk wata kasa wadda ake hudunta a duniya, wannan noma shi suka sa a gaba kuma shi suke tinkaho. To dan haka mai da hankali bisa kan harkar noma, a je wurin manoman kuma a je inda ake noma, kuma noma ba na damana ba kadai, noma daban-daban. Duna abun da ke sa a doren kasa a jaraba shi a gani a cikin kasar nan ta a ina ne yake yi. To ta nan ne nake ganin muna iya bunƙasa al'amari na noma, ta yadda za mu yi tsaye a bisa ƙawahuwanmu mu fi ƙarfin abin da za mu ci.
9: Ita dai hukumar FAO hukuma ce da ke kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ita ce hukumar da ke jagorantar ƙoƙari da ƙasashen duniya ke yi na kawo ƙarshen yunwa a duniya. Babban aikinta kuma shi ne na ganin an inganta abinci mai gina jiki da ƙarfafa cigaban noma da kuma tabbatar da samar da abinci a duniya. kuma tana tallafawa kasashe mambobin hukumar kamar yadda a nan Niger take kamawa a fannin cibiyoyin bincike na harkokin noma da kiwo. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
5: To idan muka koma Ghana kuma hukumar ƴan sanda a can ce ta kame wato ta kame mutane 186 wanda ake zargi da aikata manyan laifukan da suka hada da safarar mutane, safarar miyagun kwayoyi da makamai da kuma waɗanda ake tilastawa yin karuwanci a yayin da hukumomi a ƙasar ke shirin ladabtar da ƴan ƙasar da kuma ta sake yar baki da aka samu da waɗannan laifuka. Daga Accra, wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango ta duba wannan rahoto kuma gashi abin da ta aika.
13: Waɗanda aka kame sun kunshi ƴan Najeriya 96, 86 ƴan Ghana, Kana 4, ƴan asalin ƙasar Togo. Mutane da dama ne aka tsiratar bayan kamen har da yara masu ƙananan shekaru, waɗanda halin yanzu ake baiwa kulawa, yayin da ake ci gaba da tsakeyoyin bakin a cikin su ga ƙasashen su a hukunta su a can. Kuma hukumar ƴan sandan ta ce tana ƙara zurfafa bincike domin gano sauran mambobin kungiyar da ke wannan aika-aika. Tambaya dai ta farko kan afkuwar wannan al'amari ita ce me yasa ake samun rahotanni makamancin wannan yanzu a Ghana, har ma ake samun ƴan Ghana a ciki. Adibu Sani ƙwararre ne a harkokin tsaro a Ghana, yayi wa DW jawabi.
14: It's about rushing aiki. Akwai matasan da yawan da ke kare school ba aiki, wasu suna iya su shiga wanga aiki. Polisai, sojoji, wato masu tsaro duka sun san zaman su, sun san suna nan. Mutane at a point suna duba kaman laws bai aiki.
13: Amma Adibu Sani, shin akwai tasgaro ne da aka samu ta fuskar tsaro da ya bude wata hanya wa waɗannan mutane suka shigo ƙasar suna wannan aika-aika har ma ake samun ƴan Ghana a ciki?
14: Wanga batu ba sabon magana bane. Akwai waɗanda ke facilitate human trafficking a cikin West Africa sub-region, especially Nigeria. To suka zo suna iya su kawo yaran matan da yawan su karuwanci.
13: Jamilu Buhari Dangata shine sakatare na Zango Against Drugs, wanda ke zaman daya daga cikin angonnin da wasu mutanen da ake safa ransu suka mamaye, yayi bane da nasaran da hukumar tsaron ta cimma da yake cewa
15: mataki ne mai kyau, saboda idan haka bai na faruwa to ya bari ya zama izina ga ƴan gaba. Amma idan ana so a magance wannan gaba daya, to ba fa masu shigowa kadai ya kamata a duba ba, hatta nan cikin gida kuma ayi aiki da intelligence wanda ake kawo mu nan cikin gida su ma ya kamata a duba a inda za a kakkama su.
13: A wasu shekarun baya da wuya a samu ƴan asalin Ghana irin wannan kamin, da koda an samu kadan ne, to ko me ya sauya a yanzu? Abdulsamad Abban Mujahid ya ce lalle da nasabar ƴan siyasa a ciki.
16: Gaskiya game da akama mutane kwana biyu a saki sunna ya fito daga wayan su manyan saboda siyasa, kuma sa siyasa cikin lamarin abin wannan yaran, kuma su ma suke da kwararin zuciya. Amma in aje batun siyasa gefe, ai aiki saboda Allah da Annabi, kuma da saboda kasa, wallahi gari ya ci gaba.
13: Ga tsokacin safaran mutanen har da yara kanana a cikin jerin laifukan, Mutaro Mumuni Muktar shine babban daraktan Gidauniyar West Africa Center for Counter Extremism da yake cewa
17: part of it's a product of the
13: yace za a iya alakanta tsanantar lamarin ga matsin tattalin arziki ciki har da rashin sana'o'i tsakanin matasa da rauni a fannin tsawala dokoki majibanta, kazalika karuwar rugujewar tsarin al'adu da na iyali da zamantakewa, wadanda ke ƙara ta'azzara aikata miyagun laifuka ciki har da safaran mutane da fataucin miyagun kwayoyin damar ci gaba da wanzuwa a wannan fannin.
17: Prevail or persist in this area.
13: A nan gaba koshin waɗannan matakai ne hukumomin tsaron ƙasar za su iya dauka wajen karfafawa da ƙara inganta tsaron don kiyayewa nan gaba. Adibu Sani ƙwararren a fannin tsaro yayi wannan jawabin.
14: Zamu yi mu control ne mata na cikin bus suna shigowa, especially yara teenagers na suka fito na za su mi suke shigowa Ghana su yi, kuma muna iya muna samu labari from within the crime syndicates. Akwai wadanda kuma ke batun makamai, shi yasa ya kamata authorities in Ghana su sa ido kwarai a ciki.
13: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
5: To daga Ghana bara mu koma gabas ta tsakiya, inda ƙasar Qatar ba ta yi adawa da yakin Iran ba, amma duk da haka sai da aka ja ta ciki. A yanzu dai bisa ga dukkan alamu an gama yakin, sai dai kuma Qatar na fuskantar babban kalubale fiye da a baya. Shin ko ana iya cewa Amurka ta kai ta tabaro? Yanzu dai tana fuskantar kalubalen sake fasalta yanayin tsaronta da kuma rage dogaro akan Amurka. Abdullahi Tanko Bala na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
18: Wani hari da Iran ta kai kan tashar makamashin gas na Qatar, ko kaɗan babu wanda ya tsammanin sa kafin yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar akan Iran. Wannan a yanzu ya zama tarihi. Hotunan waɗannan hare-hare sun yi matuƙar illa ga matsayin Qatar da kasancewa ƙasa mai kwanciyar hankali ga masu zuba jari da 'yan yawon buɗe ido. Sansanin sojin Amurka mafi girma a yankin gabas da tsakiya mai ɗauke da sojoji kusan 10,000 yana sansanin Al-Udaid ne a ƙasar Qatar. Mehran Kamraba na Jami'ar Georgetown da ke Qatar ya yi tsokaci.
19: I think there is an awareness on the part of Qatari policymakers.
18: Yace ina tsammanin masu tsara manufofin Qatar sun farga cewa sansanonin Amurka ba su tsira nawa Qatar ko wasu ƙasashe komai ba. Hasali ma hari suka jawo musu. Dukkan ƙasashe a yankin tekun fasha Amurka na da sansanoni a cikinsu, kuma dukkaninsu sun samu kansu cikin wani wadi na musayar wuta a yakin da tintini Qatar ta yi gargadi a kansa.
19: All of these states in the Persian Gulf, the Saudis, the Emiratis and the Qataris have been
18: tripping. Yace dukkan waɗannan ƙasashe na yankin Gulf, Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Qatar sun yi ta zabari don samun alfarma ta alaƙanta kansu da Amurka, musamman da iyalan Trump, inda suka zuba jarin miliyoyin daloli a harkokin kasuwanci mallakar Trump. A saboda haka Qatar ba ita ce kadai aka yi wa wannan cin amana ba.
19: Qatar is not alone in that sense of betrayal.
18: A yanzu dai dole ne kasashen yankin tekun fasha su fuskanci sabuwar alƙibla ta hakika. Amurka dai ba ta da niyyar ba su tabbacin tsaro, amma kuma a wajensu ba su da wani zaɓi da ya wuce Washington a harkokinsu na tsaro, kamar da Mehran Kamraba na Jami'ar Georgetown da ke Qatar ya nunar.
19: My sense is that moving forward the Qataris.
18: Yace manufa a gani na ita ce Qatar ba za ta daina dogaro da Amurka ba a fannin tsaro. Amma abin da za su yi shi ne za su yi ƙoƙarin ƙulla ƙawancen tsaro da wasu ƙasashe, misali ƙungiyar tarayyar Turai da Turkiya da kuma Pakistan.
19: For example, with the European Union, with Turkey, with Pakistan.
18: Qatar na da dangantaka mai ƙarfi da Iran fiye da sauran ƙasashe na yankin tekun fasha. Amma sun yi haɗaka a fargabar da suke da ita kan mahukuntan Iran da suke ganin sun samu ƙarin ƙarfi bayan wannan yaƙi.
19: And that mistrust has once again been deepened.
18: Kamraba ya ce wannan rashin yadda ya ƙara bayyana ƙudurin Iran da kai hari kan tashoshin mai da na makamashi. Ko da yake Qatar za ta so ta ga ƙarshen dangantaka da Iran ko goyon bayan da take baiwa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya. Amma a hakika Qatar ba ta son ganin gogayya ko tsirereniya kan mallakar makamin nukiliya. Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Turkiya duk suna son mallakar makamin nukiliya.
19: The Turks will go nuclear.
18: Mai yiwuwa Qatar za ta yi ƙoƙarin karkata akalar tattaunawar da za a yi a nan gaba yadda za ta amfane ta. Hasali ma ƙasar na da ƙima a matsayin ƙasa mai shiga tsakani a yankin tekun fasha.
5: Da wannan rahoto na Abdullahi Tanko Bala muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan.

0: da kuma wadda farinta ne na asali.
1: Ina tantancewa number one za ka ga duk wanda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya faran mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na kanta ba.
0: Ibtisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
2: Sinadarin da yake cikin kwayoyin na koruwan alluran na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda sune kwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione din, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki, har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo dan adam ba. Yana da kyau mu ringa koya wa ƴaƴanmu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatar su.
0: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Rajana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: To madalla, to yanzu kuma Fauziya ma dai bata yi nisa ba, tana nan kusa kuma ta tattaro wasu daga cikin ra'ayoyinku, za kuma ta dura daga inda ta tsaya. Hajiya Fauziya barka da warhaka.
4: To DJ barkanmu da wannan lokaci.
3: Barkanmu. Ya wannan zafi, sai na fara jin halin da ke ciki da wannan zafi kafin mu dora daga inda muka tsaya.
4: Khadija ina fitna ga ya miki wannan zafin yanda ya buga da nace ya Allah ka sassauta mana.
3: Amin ya Allah.
4: Wato zafin nan yanda ya buga ni.
3: Ba a magana. To Allah ya sa mu dace.
4: Ai baki ya mutu.
3: Baki ya mutu muris.
4: Daga
3: mun sai in ji mai ciwon baki. To shikenan daga ina za mu fara a
4: mu fara daga Abdullahi Liman da Masak daga Zawiya yace yi wa jahohi yan sanda na zaman kansu a daidai wannan lokaci da ake fuskantar rashin tsaro a wasu jahohi daban-daban na Najeriya. Hakika wannan mataki yayi daidai domin ko ba komai na san wata rana za a yi gasar zaman lafiya.
3: To Allah haka muke
4: fata. A kowace jaha da tafi inganci. To Allah Ubangiji ya nuna mana wannan lokaci a Najeriya.
3: Amin.
4: Akwai Abdullahi JSK yake cewa ya turo wannan sako ne daga Sabon Gari. Wato Sabon Gari a jihar Damagaram. Yace muna yi wa tawagar Majalisar Dinkin Duniya fatan alkhairi da ziyarar da suka kawo kasata Niger domin inganta noma. Hakan abu ne mai kyau. Duk da kasar ta baiwa noma da inganci, duk kasar da ta baiwa noma da inganci, wato tattalin arzikin kasar zai haɓaka. Allah ya taimaka wa kasata Niger da IAS da ma duniya baki daya.
3: To amin.
4: Akwai Abdurrahman Usaini Alasan yace Allah ya sa ran gadin da hukumar wato Majalisar Dinkin Duniya ta yi a Niger ya kawo alfanu ga mu 'yan ƙasa baki ɗaya da ba wai wasu 'yan tsiraru ba.
3: To amin.
4: Kin san wani lokacin ana cewa wai rijiya ta bada
3: guga ta hana. Wannan haka yake.
4: To akwai Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya a Kimba a jihar Niger kenan yace maganar 'yan sandan jihohi a ƙasar mu Najeriya babu wani alkhairi tare da shi, fatan dai Allah ya sa wato Allah ya alzarta mu da kyawawan shugabanni ko kyakkyawan shugabanci a kasar mu.
3: Amin amin.
4: Akwai Dauda dan mai yaki maradi yace muna maraba da wannan rangadi da hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin duba halin da ayyukan samar da isasshen abinci yake ciki a jamhuriyar Niger da fatan hukumar za ta yi abin da ya kamata domin ta tallafa wa manoma da kayan aiki.